0: Mwega gura keroho nagadoni wakuni.
1: Dhafuri kumina inyanya muhari wakiri. Mwadhani niwe mume nyereri, niwe hadu hako hagitire na hinya hako ihitha na nowe muguri. Gai wako wari niwe mume nyereri na harewe digio na ugwati. Niwe goya akwa na niwe ogitagira na kajikaria na dhayu.
0: Abia mudhenya waku na kiugo kire muoyo.

0: Ρεβόλοντα καμονόρο είναι το ανεμό να βγει ο αρουλίδερο ρωάγο και κοιό μοδούλη μοτέ κουαρό κομμά κοέγα μοδούλη τι Τζόσεφ Καμάρο μοσό και μαγάτζο να κερία σίγος για βατά μόνο και κοιό μου ήγουε κανά μου ήκαλε ο Ιρουάνιο είναι εγώ κομμό ηκέρημα και κοιό μου ήγουε κανά μου ήκαλε μα δεν είμαι αγκάιτη μάγο δάκερο. Da modori o giore vede te tenetori na vedo bosho ne aguaga de tokenyo rana ole wa doma tuire besha ne sio gai wao te modo no akwedi e bia ona modo no e die do le rogi ma besha patane ho neve kamaro aga shoka koiga ona vede besha sio mono oga kua otiga ikireo Nyoba mwaga kuigwa moshoke magajo mokole ya na ginyagi ya siyana siyanyu na maodomaya na kiodoiga kamaru. Nemuna vii maodomaya ni motorona. Dhai siogo kutiria domarani na natadu wa nyobeno. Modole ya ole tigira modo muono. Nati modo wako ene ni modo wako anyu. O modo wa nyoba anyu osho ni ole tigira. Ono ogevyo tuko modo osho le siria negu kogera gerono. O modo wa nyoba anyu. Modo osho rahukia vya ashara ya kuo. Na gun sisi by the way isirero. Duga siri ati ra Diego serio kone ne irasario oi modo siara gi oro dio miro oro nega dai dale kire haria hi ona modo wa ko akiruta vera kire kyo dukira gi gi hamuno go siri ando ale agine makinyaga handu magatorora makari go nyoba yali ne ne nyoba yali dhaka kari ati ago thiete gayaro to igwira adha gayaro sho kari ya nyoba no amoge koyo to sokye we dole wale wa tene okay yes Reboro Joseph Camaro mosho kemagajo Reboro da kamono kaire ne tageke na reboro nero gwetetio ne ando maigana ona ono mwe okunya ojerete ora reboro oro ala tuteke kereria alio korea USA vegia stand big bank ne vegia nadi nabena go kogwera nega kogwera keo kere okora guage kira vya asharaine keo kewo okora guana keo itasho kia leu ona li nini vegino nina kwera dukana nyanale ka jereria kanini kajeria kinini ne kio geshoka kutuka keo duke nene dhuda ine na nekio maleda go kogwera na jirayamu wanya maita maigi ogithikireria mingambo ya ndo ya hata kuguthutha ngoro ona ya hata kuguthinikania tondu ando aingi meciragia maundu no maria manene he ando mangiona mundu uri ukinyite ikinyari ega ni mundu uri urakire kinyumba kia gorofa kia bedroom 15 no mundu uri urakire kanyumba ka bedroom emwe ona kenya vati gukorwa gikunguirwo mundu ucio no kona ndari ya kanyumba ino niyo ya mbere no ne agere uhandu hake no kona ndari ya gura kamugunda riwe na kayaga kega 40 by 40 ni hake hau na ni atasho keti hali ya rari ida tiho wale mwede nyawo mwede kwa kufengino ya Stand Big Bank ilaku ila oka oguo hana to matasho kia tu ula atasho kia netuwega na doga kwe goro oka toko umerelie oka toko nyitirele oka toto na rendafani na nikio mwokeze na idhugu daliretu let's keep growing movement na inili ya kukwira kaudu kawuleka onege kanini dukana kaire geke nikio giga shoka kutueka keudu kinene kwa uigira ruhoge ili ule wa kwe na iruwa fengino ya Stand Big Bank ande owe shamanja na ando meha liri ya goi kuro magethi ya thafari hamwe nawe gazeti ya People Daily gazeti ya na ato nyigi na maudoma igi marema kile gazeti ya People Daily ni maudoma lea tronira mudhenya waira mudhenya waira oleri tuate ukuroi mudhenya muhega wawira na tulatari ya mitabu ini togio kawira roshine ruatene dha keda dha ikumi na mwe varafarasio dhenira higieto especially varafarasia kuigia Nairobi na minister finally ya rasho kaguka kugati hii yuma a normal working day diyo ye normal working day kiuga unomu na ukwane kira kisha jire meaning todo hii dida wahiga nyairo vigadeti na done kiuga wahiga 60% ya korea viashara ikora wiki rute kira kogo normal working day diyo ye nereko hii dida capital city odio wafaroli urahigeto fara irahigeto tene kumogwa korwo kwe na nyabo makeria memwe ta fara fara dika road nyabo irare tuo oro shine ruatene the nyanya nyabo ni irabiriria kwabo na foridi magashoka makera aduo thera manathi ya biashara ini ona nikio gucia ciana ira hatite barabara ini tondu alimo makiritwo amwera manareka ile ciana meritwo ihire kirire ciana maundu matikaru kama ucoke ukore ona ti aruruga ni marahi gagade to eno yothe ni foridi na foridi na odoge moria muno wa moria maroigaga ni orders from above actually ni go manajirire hali akage mi manajirire ni go maleritwo ni orders from above no na gukire hanogwo tushokeri gaigado muno ado ni manaye na wagagu ahuria biashara ni manaye na wagagu munene muno aciari ni manaye na wagagu ege ciana ciao tondu ndia maundu maya mekika aciari makoragwo magitigo na gicakayo na gutire muciari ukoragwo na ki hata muciari wa kwanja wa ciana ici citagwo Gen Z tondu ndugihota kumuha nyumba tabori ati nigetha ndagathie kogwo no mwarĩirie ucoke wihoke ni aigwa ciugo ciaku kogwo tugacokeria Ngai ngatho ati bũrũri ũyũ ndũnagĩa na mwanangĩko maũndũ matinagĩthũka tũtinaigwa biacara iratuirwo ũrĩa tũkoretwo tũkĩona atĩ biacara nĩ cioka nĩ ciaiywo nĩ ciacinwo maũndũ macio tũtinamona tũtinaigwa ndeto cia ikuũ kogwo nĩ tũracokeria Ngai ngatho atĩ maũndũ matinagĩthũka hihi ũrĩa andũ aingĩ mangĩra gĩcirire mahota gũkorwo magĩthũka ũcio nĩ ũndũ wa mbere aciari ona inyuĩ tũmũcokerie ngatho mũno tondũ nĩ kuonania ciana nĩ mũraciarĩirie na mũrera ciana itikoimire barabara-inĩ tũtingĩenda gũthika ciana igũrũ wa ciana iria ingĩ atĩ gũkorwo nĩ gũcakaya tũracakaya ciana iria ciũragirwo mwaka-inĩ wa 2024 no rĩu ningĩ tũgĩcakaya tũcoke rĩu ningĩ tuongerere maũndũ ma mũcakaĩko oro ũcio abana gũtirĩ baida ĩho ya kũigĩrĩra kaburi igũrũ wa kaburi mũciari wa mwana wa ciana igĩrĩ ndangiuga mwana ũyũ wa kerĩ akue atĩ tondũ nĩ aracakaya mwana wa mbere ona hena kĩeha kĩnene mũno tondũ kwĩna kĩeha na ruo rũnene rwa aciari magĩthika ciana ciao nini ngathĩti-inĩ ndaigua ĩkĩtarĩria ũhoro wa ciana iria cioragirwo cia mĩaka 12 ciana cia mĩaka 16 17 18 19 20 20 hau ũguo ciana icio ciana iria nyingĩ ciagerirwo ngero no na gũtari ũguo na kwĩna ruo rũrũ tũtibatiĩ gũkorwo tũkĩongerera ruo igũrũ rwa ruo kwoguo aciari nĩ njũĩ nĩ mararutĩte wĩra wa kwarĩria ciana ciao asante sana ona ciana zito thank you so much nĩ ũndũ wa kũigua rĩtana rĩkoretwo rĩkĩrutwo nĩ andũ matiganĩte rĩa kuga tigagai kumĩra barabara-inĩ ũngĩona ũgwati ndũkoraga ũgwati atĩ nĩgetha wĩonanie ũrĩa wĩna ũcamba kana wonanie marakara maku atĩ reke ngue nĩgetha mũmenye ũrĩa ndĩna marakara asha nĩ njũĩ ciana ciĩna mathũgũta nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mothe maraigua mategũthiĩ wega amwe no makorwo makĩigua mũgambo wao na ndũthikagĩrĩrio kana mũgambo wao na ndũkoretwo ũkĩheo ũritũ ũrĩa wagĩrĩire aya nĩ andũ mena mathũgũta tondũ nĩ makoretwo makĩona maũndũ ta ma ũitangi wa mbeca o hĩndĩ ĩrĩa ici nĩ ciana ithomete ikarĩkia ciĩna madigirii gũtirĩ mawĩra maronekana ona mathikĩrĩria handũ ha mawĩra gũkorwo atĩ magĩonekana kana ona kĩrĩgĩrĩrwo atĩ mawĩra nĩ mekuonekana maraigua ũhoro wa kambuni ũrĩa irathiĩ na mbere na gũcakaya onacio ona maraigua andũ arĩa me mawĩra-inĩ ona ona gũcaya maracaya makiugaga gũtirĩ kĩndũ marahota kũinũkia kwoguo andũ aya magĩkorwo na kĩrĩgĩrĩro kĩao kĩa rũciũ gĩgakorwo nĩ kĩhotomete mathũgũta macio magakorwo nĩ mareyũmba na ndĩagwĩtete mũthenya wa ira nĩ tũbatiĩ gũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na kũgeria kũmũrĩka maũndũ maya kwerĩtwo ũhoro wa mũtaratara wa kũiga ciana ici busy Uhuru Kenyatta arĩ na ũgĩ mũnene mũno akĩrehe ithugunda rĩrĩa rĩetagwo kazi kwa vijana ũndũ ũcio nĩ wokire ũkĩeherio tũkĩrwo atĩ anake matigũka kũruta mawĩra macio ma kũhata barabara tũkĩrwo ngarĩ tũrareherwo ngandũ na maũndũ ma ũhandi wa mĩtĩ ndiũĩ kana ona mĩtĩ nĩ ĩrakĩhandwo na maũndũ mangĩ marĩa meragwo ma digital maũndũ macio matĩ nĩ makinyanĩria na rĩkorwo ciana ici ci handũ ithiaga ona wĩra ũcio ũtakĩrĩ mwega mwanake agatinda hau agathũkũma ciringi 500 oro mũthenya akamenya kiumia gĩgĩthira ena ciringi ciake 3000 ciringi 3000 no athiĩ handũ o ta andũ arĩa angĩ ona akĩarie kanyamũ kana egũrĩre thuruarĩ mũndũ ũcio nĩ egũkorwo akĩmenya nĩ ngũnyitĩrĩra ũmũthĩ njetereire rũciũ no rĩu gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũroka kũiga ciana ici ciĩna mwĩhoko wa rũciũ kwoguo ona ciana ici tũgacokeria ngatho atĩ nĩ maraiguire matinekĩtĩkĩra gũkorwo makiumĩra barabara-inĩ no mũno nĩ ndĩrenda gũcokeria mũtongoria wa kĩama kĩa DCP mũndũ ũkoragwo arĩ na uge we mũnene gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa Mount Kenya rĩgathe wa Gacagua ngatho tondũ onake nĩ onanirie ũtongoria actually mheshimiwa Gacagua ũcio nĩguo ũtongoria ũtongoria to gũka kwĩra andũ nĩ tũthiĩ hei nĩ tũthiĩ tũtikagwagwe ũtongoria rĩmwe nĩ kwĩra andũ nĩ ndona ũgwati ambai mũtige gũthiĩ handũ harĩa hahota gũkorwo hakiumĩra gĩthĩna general mwega wa mbara to ũrĩa wĩraga jeci yake thiĩi mũrathwo tũtirĩ mahinda marĩa metagwo ma maji maji rebellion ti andũ makundagio maĩ makerwo thiĩi apana general mwega nĩwe wĩraga mbũtũ yake horera irita rĩrĩ haha ti handũ hega haha nĩ handũ ha ũgwati Gacagua aratwĩrire atĩ nĩ arĩ na ũmenyo wa thĩinĩ wa maũndũ marabangĩtwo niĩ ndingĩkararia tondũ ndikĩũĩ ũyũ nĩ mũndũ wanakorwo arĩ gĩkĩro kĩa deputy president nĩ mũndũ ũkoretwo agĩtwĩra maũndũ mamwe na maũndũ macio magacoka gwĩkĩka oro rĩu andũ monire karĩ itherũ hĩndĩ ĩrĩa ũkĩrĩ agĩtwĩra atĩ vetro nĩ ĩrongererwo na ĩrongererwo na ciringi makĩria ma 40 for sure o ũguo igire na ũguo gwathire vetro ĩyo ũkĩrĩ akĩongererwo na ciringi 45 kwoguo mũndũ ũcio ningĩ angĩcoka aoke akwĩre nĩ hehereirwo nĩ netiwaki ciakwa ikoragwo thĩinĩ wa maũndũ na ni marajira kwi mivango tenu evagitwo na dikwenda mutino toyo ukorwo gikorando horerai no wega guthikiriria kwigita tiguoya kogo tugacokeria ona mheshimiwa Gachagua ngatho ni undu wa kuheana mwerekera toyo no muno ni ni njui kuri andu matano na toro aria magiko ni marabangite na ni njui ona isi goons of course hede ya maandamano niguo makoo makionera vaida tondu mwana ni marakirotete ndukairia mangikienda gutua nigetha makibore na meke maundu maria mekaga acio othe ni ngumahurira rwimbo na tukuga ati magongona maria mothe mangikorwo mabangiirwo ciana na bururi uyu wa ngai marotoma
1: mucemanio uru ni uthire mutwetagia mbia na gutirĩ kĩndũ tũrona gĩcenjia
2: mutũbeaga irio itaratũteithia nĩkĩ
1: tũrĩa nũgũ
2: ng'ombe ciakwa no iria iranyithia na matumbĩ itarakĩonana kĩ
1: ngũrũ ciakwa no kũĩnja iraija na nĩguo ndĩciheire irio
3: na nĩkĩo tũmũreteire mũtaramu
4: na nĩkĩo tũũkĩte kũmũkombora ithuĩta nice choice mkombozi fin irio citũ ithondeketwo na tekinoronjĩ ya igũrũ nĩkuarĩte na irĩ na standard ya igũrũ
5: Ni wakuru ni ugashirithetio ni Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kabuni ya Nice Mwea tukorago na irio cia mahiu ta Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na ige nyingi irio itigaga mahiu maku mari na riri ugima mwega wa mwiri na gukuhe faita mwega we ta murimi
6: na no tukwendagiria mutua Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori

0: Modo aikare erorete emenyereire na ala
1: nete wega ona tukithie demonstrations tuke demonstrations serious siga peace doka demonstrate okay yaga ido siene ukana okay yaga andu
2: mamilia ni mabesa besa nyinge muno ni sirabereire guku mawira mitu marabere bio na utega turatigirwo ona ki
3: ngokiyo dogia kanire kihinda kimwe wali muvange ni tondu wa maita matatu kana maita mere ya kiria ria mwaki ngari ukatare mare
4: no tumenye thirikari no thuyo the one time
5: uma Wegerereku no shaba
6: ukireherwo ne CKL Africa
7: Gotire hede President William Ruto akera ihanereria na juraga no shia Gen Z ocio ne MCA Grace City Duta Hatiri uduta gaja gesheshe nino kire kimwe gya kameme kayukamu ige maya ni mohoro madha idatona ne shia rushine no rato amukira na jira imwe kwa imwe kuma nyumba ine ya DSM Place jitago dano inaina Utire head President William Ruto na thirikari yake ya Kenya Kwanza igethamba na era ihanereria na ngero cia juragano na nguraro iria cia kinyaneirio hede ya mirurungano gatagati ka mwaka wa girigere na mirongo ere na inya nginyagia omothe ne murugamo wa MCA wa Kanyanyaine Grace Ete Duta urio kinyireirie ati maabitha a forithi makoretwo magitabania juragano cia kiunduthwo thutha wa kwamukira mierekera kuma kuri atongoria a ngathi cia iguru thirikari-ini Grace City araugate ona thengia marihi ma famili iria endwa ao moragirwo ni kubatie gukorwo na mitaratara mirumu ya kiririkano kiaria mathinikanirio
8: utiri thogoro ngiriha muoyo naguo na gikuyu kiugaga mwana ndangiuma ngwaci no tondu ni magithire tukuga mwathani amahurukie uhoro na no ndikihoe thirikari icompensate andu acio nigetha onokorwo muoyo wa mundu ndugucoka ngoro ithihonete ihonete gucoke kugia na mutaratara wa uria andu acio maririkanagwo okorwo ni hau mbunge okorwo ni kiharo tikabangwo wega na andu magatiga kuhurwo andu makaigirira mahua grief ni tikaga time tondu riu uria turonire ni ta mwana ni athire ucoke witiririe kironda cumbi president ndangihota kwiruta hau we niwe waugire shoot to kill na ni tuonire in full glare of the light mwanake wa kuria witu kangima witagwo Boniface akirathwo akiendia mask thirikari ino ndiri hindi kahota kwiyohorania na thakame ya ciana citu na no weka tukimere ati thakame nayo yakinya tiri-ini yambagia kurira na gwitetera muthiro wa uria uhakuhi na gikuo kia nugu kia na kinya miti no gutenderea gutendera turathi na mbere na kumera ni one time marikie mathie tugie na thirikari ingi itagaturagira ciana
7: Grace Ete Duta ni genia komitheti ya thirikari ne kuhegesha muige akiuga ati mibango ya kuhinga mabarabara ngurani bururi-ini ni irathagathagirie na bane ne ya aria mararĩ na mĩhango ya kũndũ na kũndũ
8: thirikari ni ĩratũhũrire cenga tondũ ni ĩraexposire andũ aitũ amwe kũrĩ ũgwati tondũ yacuĩte atĩ gũtigũkorwo na thĩna andũ matikũnyitwo na gũtigũkorwo na mbaroro yothe na ona kiuga ciana ithiĩ thukuru kama kawaida no turari at least muthenya wa ira ningĩ no tũreyoneire scenes makĩnyita nginya mũndũ physically handicapped mũtumia ũrathiĩte gũtwara mahũa mwana wake woragirwo tũkona akĩnyitwo hĩndĩ ĩngĩ thirikari ĩgatigaga kũhũra andũ cienga na twĩ maitho no tũrerorera na no tũreyonera
7: Mũgarũo na wanangĩki wa mawĩra ma onjoria hamwe na ikuũ hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya hau gabere mwena wa Nyĩrĩ mũthĩ wa ira taũni ĩyo ya Nyĩrĩ kũratindire na thayũ onjoria nĩ mararangĩire nduka ciao mũthenya ũrĩ wothe na nĩ kũrarĩ o rĩrĩ kũrarĩ na hahũ ya mĩrũrũngano mwandĩki witũ wa mohoro Gĩcũkĩ wa Ng'ang'a nĩ ararĩ mwena ũcio na nĩ aragũcorera mbica ĩyo
9: mĩaka ĩrĩ mĩhĩtũku taũni ya Nyĩrĩ na Karatina ikoragwo irĩ gĩtumĩro kĩa mbara na biacara igathũkangio nĩ imaramari ona gũtuĩka mũthenya wa ira ũgarũrũku mũnene nĩ ũronekanire thutha wa ahũri biacara kwĩyumĩria kũgitĩra biacara ciao ngwatanĩro-inĩ na atwarithia nduthi
10: ũguo ithuĩ twerutĩire mũigua na mahira gũteithia ahũri a biacara othe na ahũri a biacara mũtigetigĩre kwanjĩrĩria rĩu twambĩrĩria movement nginya rĩrĩa bũrũri ũyũ ũgarĩka gũtuĩka nĩ wagĩa na thayũ
11: na ũrangĩri ũrĩa umakuo na mĩbango ĩrĩa ĩrabangĩtwo na inganĩrĩre wega na wa kerĩ nĩ tũrerĩte mbũtũ ya borithi ndĩgakorwo ĩrĩ nyingĩ thĩinĩ wa town na nĩgetha andũ acio marekwo meke maũndũ marĩa magwĩka no nĩ tũratuĩte atĩ mũndũ wothe ũngĩgĩkorwo akuĩte kĩndũ gĩa gũka gũtua kana gũthũkathũkia thayũ wa mũingĩ mudo ucio nake ni turehariria ati nogiya oero ikinya
9: mwena wa karati na gicigo bunge kia mathira Gen Z makeyumiria kuririkana arunao aria moragirwo miaka iri mihituku kuria marari na rita na ria gucenjia utongoria muru
12: dirabere na go complain no mwaka tukinye handu tugere we this is the better way to do things omuthe ntwaria maudu na ni petition iyo maudu machetwaririe we shall take it to the relevant office adu no ma complain na go horo wa mutu
13: we shall continue kutetera ihoto cia ndo ito ginya tuiguo tondu ithue twina wigiririki wa kurira bururi uyu wito
9: supermarket imwe mwena wa Nyeri tauni kuria kwari na uthukangia munene na uishi wa ido mihango yawe die githina mbere uta mutugo ugo kumwabireri wa duka ishi na mubuge wake ni Njoroge Wainaina akiuga ni mahurukite meciria kuona matina hinga na gutire kindu ona kikirathukangirio
14: ni tohota kurangira wega muno na ndu ai gege chuje kega ne kihigurire biashara rimwe keri da tanti anini uguo no at the end ni mahigura biashara na wingi muno na metikia nio ene ugitiri wa bagiriria na mwene biashara
9: ngirifotera kameme kayuka muingi kuma county ni ya Nyeri jeta gogicuki wanganga
7: Kamiti ya urumwe na uiguano wa bururi NCIC rĩu nĩ mũrĩkĩtwo nĩ atongoria a makanitha nĩ kũmairĩria mĩario ya irumi njino na ya kũgayũkania mũingĩ ĩrĩa ĩratuhũkwo nĩ atongoria a kĩũteti. Mũtungatĩri wa kanitha wa Blessed Hope wa Ngigĩ Kiambu Apostle Peter Wainaina arauga atongoria amwe nĩ maconorithĩtie bũrũri kumana na mĩario yao ĩtarĩ na kĩene. Apostle Wainaina arauga mĩario ya gwakũra nĩ ũgwati makĩria rĩrĩa Akenya merekeire ithurano-inĩ nene.
15: Na nitirathikiriria na ngaigua teti ni mararia mĩario itari mibacirire na mĩario ĩgĩcũngĩrĩria ngũĩ na mbara thutha ihinda-inĩ rĩa ithurano. Na niĩ nĩndĩroria ateti matige kwaria mĩario hana mbara na mamenyere bũrũri ũyũ tũtiĩ na bũrũri ũngĩ wa gũtũra. Mangĩ mararia ciugo cia ũrathoni makĩgwetaga mĩrimũ ĩtagĩrĩirwo nĩ kũgwetwo mbere ya ciana. Gĩconoko kĩnene na nĩ atongoria bũrũri. Reke atongoria bũrũri mamenyere ciugo ciao. Tũtikae gũcina bũrũri ũyũ. Kenya nĩ bũrũri tũhetwo nĩ Ngai na tũgũrũ nĩ kũmenyera. Na wahunjia na atongoria arĩa angĩ marũgame magerie gũtĩma andũ aya na kũmakania. Tondũ mĩario ĩno ndĩrateithia bũrũri. Nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ mũno mũno mũno mangĩaria magũteithia na magwaka bũrũri. Handũ ha irumi, handũ ha njambanio, handũ ha ciugo cia ũrathoni mbere ya ciana.
7: Mũingĩ wa gĩcagi kĩa Roromo Mũrĩngĩti wadi-inĩ ya Bibirioni kũrĩa Rĩmuru rĩu nĩ makaire rũhonge rwa kũrira nyamũ cia gĩthaka KWS kũhĩtana na hiti iria ikoretwo irĩ gĩtango kĩnene ma nĩ makaya mokĩte thutha wa mũndũrũme ũmwe gũkorwo orĩte kwa ihinda rĩa ciumia igĩrĩ ĩndĩ thutha mũtheri nĩ kũrahithũkirio matigari ma ciĩga cia mwĩrĩ mũtitũ-inĩ ũmwe mwena ũcio. Mwandĩki witũ wa mohoro Mariamu Wambui wa Icũgũ era mũrĩko ũhoro ũyũ.
16: Wagagu ũrĩa ũthiĩte na mbere na kwĩhĩrĩra itũũra-inĩ rĩa Roromo Rĩmuru nĩ mũingĩ kwagagio nĩ hiti iria ikoretwo ikĩingĩra nginyagia mĩciĩ-inĩ mathaa-inĩ ma ũtukũ.
17: Hiti ici nĩ ikoretwo igĩtũgia tondũ ciana kĩrĩa mahiũ ona ngui nĩ cirĩaga.
18: Tondũ no ndagĩka nyinyi waigua ciambia kũgamba. Ciambia kũgamba ngui nĩ cirĩaga cikĩrĩa nĩ cirĩaga mbũri.
19: Nginya gũthiĩ bara ũtukũ nĩ thĩna. Nĩ mũndũ ũcemanagia nacio. Ũroraga ũkiuma nja ĩ nja. Rĩu nĩ ciaragia guoya biũ.
16: Rĩu guoya wao ona wĩhĩrĩire thutha wa mĩrĩ ĩmwe itũũra-inĩ rĩrĩ gũkorwo magĩetha matigari ma mwĩrĩ wa mwendwa wao ũrĩa marekwo aya gũkorwo ahithũkĩirwo nĩ hiti arĩ mũtitũ-inĩ.
20: Arĩwe nĩ brother yakwa. Nĩ tũkoretwo tũkĩmwaga kwa kahinda ka wiki igĩrĩ na tondũ no agĩthiaga forethi ĩrĩa na akaumĩra. Mũthenya wa Tuesday hwainĩ nĩguo kwagĩa na andũ mathiĩte na kũu gũtua thara na makĩona kũgũrũ kwa left kwĩna cuma akoragwo hekĩrĩtwo Medulla Road. Tũrathiĩ borithi na tũrakĩandĩkithia na tũraheo thigari. Twathiĩ nacio kũrĩa forest tũrakĩambia search. Tũgĩetha nĩguo tũrakorire nguo ciake arĩ cio gumboots na mũbuto na furana. Twakĩandĩkithia tũrakĩheo mũthigari tũrathiĩ nake Tigoni Mochali na tũratiga mĩthimo ya magũrũ.

0: na ni vataire ni kindu twitaga skiza tune ano megwatire na njira huthu kwandika demo iyo kamituma kuri 23175
1: awona watu mani kwa mukira ndumiriri kuma Safaricom iria ina ndeto makiria.

Nemo kumenyithio gĩkuũ kĩa Esther Njeri Njũgũna nĩ gĩkuũ kĩa Esther Njeri Njũgũna na nĩ mwarĩ wa mũtigĩrĩ Eliud wa Werũ Mwaniki na Eunice Nyokabi wa Werũ. Nĩ mũtumia wa Peter Njũgũna Njathi kana Njũtũ wa Starburns. Nĩ nyina wa Eliud wa Werũ Njũgũna, Samuel Njathi, Mary wa Mbũi Ndũng'ũ na Eunice Nyokabi. Nĩ mwarĩ wa nyina na Sam wa Werũ, Joseph Nginyo, Mary wa Ngarĩ na Edward Njenga. Nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Rũngĩrĩ o mũthenya nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko na nĩ kwambĩrĩria thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Mwĩrĩ ũkarutwo Lee Funeral Home mũthenya wa kerĩ tarĩki 30 mweri ũtũrĩ. Igongona rĩa mathiko rĩrũmĩrĩre PCA Joseph Gwashe Church kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ. Na thutha mwĩrĩ ũhurũkio gwake mũciĩ Rũngĩrĩ Itanga. Kũma thayũ Esther Njeri Njũgũna.

Kurere othe matigetwo ni endo na arĩa maracakaya tũkũmũhoera Ngai amũhe thayũ wa ngoro ndũmwe na meciria na makĩria acoke ithenya rĩrĩa acio mamũtigĩte na kũrĩ arĩa othe mahurũkĩte tũmahoere Ngai amahe kĩhurũko gĩtathiraga na gũtheru wa hingo ciothe ũmatheragĩre marohurũka ũhoro nĩ gũtuĩke guo hau nĩo tũgĩkĩrĩra gaturumo imenyithia cia mũthenya wa ũmũthĩ thiĩ na mbere na kũhumũka na ũgĩe na ũthikĩrĩria mwega niĩ njĩtagwo Mũthoni wa Wanja